If you say what some say, in shrining ni what ye di, enti se metu mi enya ni owade waka afame ho ebetu mi abemua aji se majie di etirwade peja mi jidie kenya mi jidie tu mi jidie mo ewo yesu di mo ma ne sunebo mpae ma ne sunebo mpae.

ma me ma ho woni wonnua no ani mo mani masefo ba bia mo betu biara ewade ma siria nhye mo tache ma soma ewade ma nije nhye mo afuno ma ewo yesu kristo nazareth ni din mo bra bo sumi e ko na wie ye ani enadudu aka ewo mo e bo sumi dudu aka ma fia ko na wie ye ani mfia edawanim senka obonifo no senka atamfo e tre kwansa wuni ukru ni oyi.

God that we serve is able to bless. He is able to deliver. Just have faith in him. Pastor Kasewo Yesu Christo Dimo. Yadu omae gana bawa nimu. Erwadi yesre wa Yesu Dimo se. Deni paboni for a train. Senka ebe to gana. Senka ebe si gana. Erwadi jigane frimo. Ewo Yesu Christo Dimo. Ewadi yebo mpaye o Yesu dimu se. Ye niye make siye. Ewo omae gana. Ewo Yesu dimu. Ma wan kanu wa mama emu se. Ewadi ye niye make siye. Ama omae gana. Ewo Yesu Christo dimu. Ewo Yesu Christo dimu. Ma onesu bo mpaye ma gana. Ewadi ye niye make siye. Ewo omae gana. Abra bumu. Ewo my Ghana, asitinemo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Ene yabon paye. Ewa de. Ewo Yesu Kristo dimo. Maserie. Ene aye yenyom. Enche Ghana ma. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Bompaye ma Ghana. Bompaye ma Ghana. Bompaye ma Ghana. Ewo Yesu Kristo dimo. Ene ya bompaye. Afi bompaye ne deru adiasi se. Watie ye mpaye bo. Bompaye ne deru adiasi.

so no obi timi aye investment na investment no na ayeka baby ya wetimi edru abrabo bi a kire wani so emawrade aye na meka papa yasem ya na nkrofo ka se toli na meshe wa mini ahwe kum na ni ba na wo so na oda konfo anoche na wonu ma ebehwe no na eka eh papa kojo na huti se na yiri si o na die nyame adum otimi da pa wasi jaa wo mu ba ya jama mi amen kama sam me hunye bia ne jaa nyame adum nyame adum a journey home as sure.

0: kan be se ko bebia ye jiji wo so
1: yeah
0: what I say me se me ba ha me tinu ye me dede asa me wo space mu
1: sa
0: ti me da mo asa
1: me di me birthday da wo
0: sa
1: me ni birthday da
0: kasa na wo kan kan ye wo se wundi wo birthday
1: obian we se me happy birthday da
0: oh
1: I want my life since I wore me
0: wo birthday na twa mu dada
1: da bi obian we se me happy birthday obian ni date
0: yeah, but correct, you
1: know. No, obi ni mi date.
0: I didn't. I don't know
1: me me ka me sa sa me kasa sa mu ya me sumu ha.
0: Oh, adeng.
1: Enti me kasa si ya. Later, you be di san komo no.
0: Ate.
1: What I say? Later be di. Enti Yvonne ene o woda in sa sa mnyan kupon shon tun komo
0: yin
1: che.
0: Amen.
1: Na oma o bema ni sisi mu ding.
0: Debi.
1: Bema buade. Bema owo sika.
0: Amen.
1: Ti bema ni sisi mu nya de na so skape.
0: O se.
1: Ope.
0: Ose.
1: Ni sisi munya de na o scalpe.
0: Aso o kalatin.